tapanga baxna me be moko gën man moma gënal ñu naan yonent bi def na tabaski bu doyut lol mom ken duko netti lol motax abu hanifa ta di wax ne ci ahlul mahabbati moy ahlul lahi ne la ti werte wor tabaski ba ca gën moy tapanga ndax mom la yent bi def mom la defal xet wi lolou kep kenn ku ne jang nako tabaski nak nek na sunna bo xamanteni yent bi sallallahu alaihi wasallam moko sunnal sunnal nako ci gor ñi sunnal nako ci jigen ñi sunnal nako ci mag ñi sunnal nako ci ndaw ñi fan la ko sunnalé ci jigen ñi ne yow fatimata am nga tabaski suñ koy rendi nang ko fekke am nga ci bép tok bo xamantene mo ñeekalal suuf yalla ka faral na la ma taqaddama min dhanbik amato bakkar tabaski bi lepp la yalla di fay karaw gi yalla di ci fay bejjen yalla di ci fay wey yalla def koy fay sebirit wi yalla def koy fay deret yi yalla def koy fay lepp nak su fekenteene sel la ko lal lolou ni la ko waxe demal set ko ci kanzul ummal numero hadith bi mu ngi nek 12237 ya fatimatu yo fatima qumi jogal fashhadi nga fekke udhiyatu ki sa tabaski bi inna laki ñeena la bi awwali qatratin ci ndel benu tok taqturu bo xamantene dana tok min damiha ci deram bi maghfiratan muy njegal li kulli zanbin li yonent bi waxon dal inna fatahna laka fathan mubinan li yaghfira laka ma taqaddama min zanbik keneen ku dul yonent bi fi ngi meuna amé moy nga rendi tabaski fa innahu naka mom tabaski yajiw day ñew yowmal qiyamati bi luhumha ca deret ya wa dima'uha ak yàpp ba ak deret ba sab ina di fan ñu ful ko multiplie ngeen koy wax juróom ñaar fukk la ko yàlla di multiplie xata tuuda am fil misani ba ñu teg ko ci bascule bi lolu mo waral tabaski reybe amna sax ñu wax hadith bu wërut bo xamantene dañ ci wéddi sharia ni reyal len tabaski bi wax ji deug la waye mom dong mo len di jallale sirat lolu mom du deug lan ñu moy jallale sirat jullem koram asakam ajam jëf yu baxam ak tabaski bi ci la bok lolou les foko bëgge gis jang ko ci téré bu tuddu risala neena wasiratu firat haqqun degg la yajuzuhul ibadu jami dañuy jéggi sirat bi qadri a'malihim kem sen jëf ya nga gis ño xamene imam makhtar comme kor kordu ndax julliyé rafet kor ge rafet top way juri ñoo rafet jëf yu bax yi mo rafet comme concorde dem nañ nga gis ño xamantene comme passoro nga gis ko xamantene comme scooter nga gis ño xamé comme wélo nga gis ño xam dañuy dargu nga gis ño xam dañuy dagu yajuzul ibadu bi qadri a'malihim kon rafetal len jekkel te len jëm ci yiw ya a lolu nak di tabaski di remplacer bis bo xamantene bisu nakar la ñu soppi ko muy bisu mbekté a waxon nan war de waye nak neena nukh rendil sa taw jotnako rendil sa taw war la metti.

نلون وفديناه بذبح عظيم جتناكو ام قاف لولو نيخنا ليغي مجنا نيك بسو مبكتي لولو مو ورال جانغال خليل نينا شاعر لا ماندارغا جامو كاي يالا لا ريو مو تخاو باغ نيب نير كين دوكو فا ديف داني خيخ اك نيوم ب ني ديلوسي ساخال لي يالا ساخال داق لي يالا داق لولو نون لاكو خليل غيسه بو ديمون تيل كي مارخال ني رنديل سا تاو بمي ياغ ني كو بايكو رنديل خار كو امون نياري مبوب تي جامونو يويا ملني ما جايكو نغا جنديكو تاباسكي نداخ مير مي ويوفنا نينكوي مانا ديغي كو امون نياري اوتو بن اوتو بي دانكوي جاي nga jende ko tabaski lolou motaxal imam malik ne dama beugatul ni may top demal set ko ci mu watta malik ci passu 488 malik neena al udhiyatu tabaski sunnatun sunnala walisat nekut bi wajibin di aji war wala uhibbu man malik beuguma liman man beuguma liman قوي على سمنها كي ام نيغم ان يتركها مبايكو كوكو ام نكو ديف غور ديفال جيجين ديفال ماك ديفال نداو ديفال واي جيجين ا با دوكو ريتيو ام نات دي اي مليون ام كونت بانك دي اي مليون بس بتول ني نيو mono genn ci natba jënd ci taraski ngir yok say yol gërem lo sa borom dan ko rëccu ji dé di fi bayyi alal bi ñu diko donu nak yal na ndono bi sax jaarale ko ci sharia kon waxna la né fatimata mënon na né sama jëkkeer rendina tabaski mais mom dafa rendil bopam kon roy way bangok soko mané lol dal moy mbir mi betaxna kon way intarakas ko baye ahlu baladin wa rew qutilu alayha dañi xex ak ñom li annaha nak mom tabaski min sha'irillah mu ngi bok ci mandar gañi jamo yalla nga xamantene itam difay begal yalla dara qutni gene nak bay haqi ne ma unfiqat depassehul alwaraqu khalis ak wurus fi shay'in killan afdal moy gen min nahiratin kirandi tabaski yawma idin kon muy nonu kon gor day tabaski jigen day tabaski mak day tabaski ndaw day tabaski way tabaski day muccu ayib musox bumu pat bumu laggi nami bejjen yoy dal moy yi gen lolou moy tabaski atté bi nak moy sunna la way du wajib Huzaifa neena ma gis Abou Bakr ak Umar ma yu dahiyani dañuy jek duñu rendi sen tabaski karahiyati an yuqtada bihima ndax amna ño xamantene tay buñu gisee Babacar defuko Umar defuko dañ xamne li du farata kuko mon defal kuko monul defal waye nak Imam Makhtar ñetti façon tabaski amna façon bu jekk bi moy bi Fatima ta def ak yonent bi nga bayyi be Imam rendi nga rendi sa tabaski te yalla tax nak ñaarel bi moy amulo tabaski yentibi sallallahu alaihi wasallam defal na la tapanga muy sa tabaski ñaarel tabaski ñettelu tabaski bi moy amulo lu moy ben
xar mu jigéen nag bu jigéen gélém bu jigéen moo xamante naal moom la ñuy rat. Yent bi ne bul ko rendi, nan ngay def saa yoo xamante ne weeru tabaski teru na, bul laalati say we, bul ko lelli ak sa karaw, bul ko wat lenn, bul wat ci kawar gi. Su fekkente ne julli gi nga ba néw ñëw nga watu lelli say weex, yonent bi nee na loolu itam tabaski la bu mat sëkk. Demal seet ki téere bu tudd Jamul Fawaid, danga ko ca fekk. Ba tax na kon ku ko man defal, bul dégg gaa yoo xamante ne dana loolu yàq la te luy neexloo yàlla di ko gërëmlu, yàlla di ci am ngërëm ci jaam, loolu ëpp naa bàyyi. Kon lan mooy doy? Li doy mooy bahimatul an'am, jurkër yi daal mooy doy, mooy ñaar ñu gàtt yi ba yàkkar dugg na, gilem ak nag muy ñeent, mooy loolu mooy bahimatul an'am. Waaye benn du ci mat tabaski nag surul dafa am nekk a saniyu. Saniyu daal su fekkente ne gëléem la, mooy boo xamante ne am na juróomi at. Saniyu su fekkente ne nag la, mooy boo xamante ne matal na ñaari at. Saniyu su fekkente ne nekk na gàtt yi, mooy loo xamante ne matal na at. Waaye xar di moom yàlla may na ko juróom benn weer, mat na ci tabaski. Li ko waral mooy demal seet ci téere bu tudd Kiwayatul Akhyar, mboolem lu yàlla bind te muy baahima munul am doom sudul dafa am at. Xar rek, xar rek rek, xar rek dong mooy bi nga xam ne bu tëbee fekk am na juróom benn weer mu am doom, day wane ne kàllafe na lu toll noonu. Loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na niimatil jazaw, xar mu am juróom benn weer ak a baax, dégg na am nañu koy diingat, ne dañoo am fit rek. Waaye buñ jàngoon téere bu tudd Kifayatul Akhyar duñ ko diingat, ndax yent bi ne ak a baax. Xusuusiya la yàlla moo ko ko may, moom moo ko jagoo, loolu la. Ba tax na ne tabaski mbir la moo xamante ne dañ ko war a sellal, dañ ko war a tànn, dañ ko war a seetlu. Nga xamante ne itam xam kan la tabaski nekk sunna ci moom. Boo ko seetoon tey nga dellu ci waa kër Abu Hanifata, ne dañuy sart ci kii rendi tabaskeem, na nekk ku am alal te am nisaab. Ñu seen dalil mu ne yent bi moo ne ki nga xamante ne mooy am alal te tabaskiwul bu mu fi jege, bu mu fi jullee daal, yaraa gis na alxanafiya annahu naka luy am yustaratu, dinañu sart fil mu dax yi ci aji tabaski bi
an yakuna mu nek ghaniyan diku am alal malikan muy kuy ay am nisab zakati am nisab wajina am ñaari téméri dërëm yu mu denc wala ñaar fukki dinar yu mu denc fadilan muy nek ne lu desit an hawaijihi al asliya ci aajo yi du ci bok aajo yi nga xamni nécessaire la yu ci bok ñi sen dalil moy yoonent bi ne man wajada ku amna saatan abiyatu koku falam yudahi te tabaski wut koku fala yaqrabanna bu mu jege musallana suñu julle way bi suñu julle kay bi ñom lolu lañu wax na ñew ci imam malik ak malike ñom nañu gis tabaski malike nenañu li di tabaski dal sunna la waye faqir bi du sunna ci mom faqir bi moy ko xamantene amul at amul dundu at tabaski tam bala nek sunna day fek du jexal sa alal leppam lolu dal ñom non lañu gisé faqir non lañu gisé tabaski ci sen téré bu tuddu az-zakhiratu ci passu 142 juz'u 4 bi qala malikiyatu wa malik nenañ moy ñi top imam malik innal udhiyata naka tabaski la tusannu duñ ko sunnal fi haqqil faqir ci haqq ku ñak ki moy kan alladhi moy ki xamne la yamliku amut quta amihi dundu atam tabaski dal ñom malikene wa tusra'u sunna la yonal nañ ko bi haythu la yajhafu bumu jeexal malal mudahhi ala luki tabaski bi an la yuhtaja li samaniha fi daruriyati aju yi nga xamanteni munta ñak muy fu mu dekk ak lu mu dundé na fek aajo yoy soti na be pare fi amihi ci atam fa ini taaja su fekente ne soxla na ci lolu dara fa wa faqirun faqir la bo xamantene na yem ci tabaski bi yonent ba ta tapa nga yam ko defalon wa qalu inna man laysa ma'ahu samanul udhiya ki nga xamantene nak inna man laysa ma'ahu samanul idhiya ki nga xamantene amut ndegu tabaski fala yatasallafu bu mu dem di leb li yudahhiya ngir muy tabaski téré bu tuddu zakhira ci passu 4 wala ci tomu 4 ki juz'u 4 passu 142 sarxashi tam indi nako mën nga ko set ci tomo 3 passu 32 nañ ngay ci safiye ñom lañ wax safiye nenañu dañuy sunnal tabaski ci ak ki nga xamantene mo am njegam fekk sa aajo ak sa aajo njabot amnañu lu ngeen dundé ci besu tabaski bi ak ñetti bes yi ci téggu lu ci téggu ak seeni koday na nga dem nga jënd tabaski li dess qala waxna shafi'iyatu tusraw dinañu sunnal al udhiya tabaski fi haqqi man ci haqqi ko xamantene malaka amna samanaha ngegu tabaski bi fadilan muy ndesit an hajati hi ci ajom wa hajati man ak ajo ko xamanteni yamunuhu def ko jobote fi yomihi wa laylatihi bisu tabaski bi dal ñaari fan ya cey teggu
lu fajere dess nañu ne ko jënd tabaski lol seen ko ci mugnil muhtaj man nga ko set ci fofu ci passu 600 wala ci passu 123 ci tomu 6 ñu ñew ci waqir ahmad ibn hanbal ñom wax nañu wax ju deglu len ko ñu ne ñom sop nañu sunnal nañu ci tabaski ci kiko man moy ki xamantene day jappandi ci mom mu am jëgëm donte de koy fay donte de koy lepp su fekkentene man nako fay ndax itam mbir mi dafa reey reyal sa dom be mu yag ne reyal xar way kon war nga ci jëm dara wa amal hana hanabila waqir ahmad ibn hanbal nenañ qalu nenañu tusraw dañuy sunnal al udhiyatu tabaski fi haqqi al qadir ki haqqi man alayha ci tabaski bi alladhi moy ki xamni yumkinuhu de koy jappandi day jappandi ci mom al husulu am ala samaniha ci ngegam walaw bi daynin donte de koy lebi in kana bu nekke yaqdiru di atan ala wafa'i daynihi ci fay borba set ko ca kasaful ghina ci tom 3 pass 18 ni dal nonu lañ ko gisse be taxna kon a mbok julidi tabaske ngok muy mbir mu am njeriñ tabaske ngok yalla wax ci ne wal budna di gelem jalna ha def nañ ko lakum ñel leen min sha'irillah mu bok ci mandar ga yi jamo yalla lakum fiha khairun am ngeen ci yiw ndax yiw yu bari na tabaske ko yalla fayla faskuru na ngeen tuddu ismallahi turu yalla alayha ki rayam sawafa muy aji taxawé ñetti tank ngeen bank ben ba su ngeen ko loje faiza wajabat sudano junubuha walya be ngeen fess ko wala ngeen lak ko wala ngeen togg ko fa kulu na ngeen lek mina ci mom wat imu na ngeen lehalitam alqania ki doylu ñewut wal mu'tarra ak ki kharan ñew di la laaj kadhalika nil saharnaha lañ ko tagat lakum ñele la lakum tashkuru ndax mo la upp doole mais dang da nga am xel rek amul xel lolou motax nga mën ko ter rendiko wala tenk ko loj ko waye yalla neena lan ya lan yanallaha munul am yalla luhumha yap wa kesse bu andul ak ragal yalla wala dimaaha deret gi lumu reey reey bari deret itam amul yalla su fekenteene ragal yalla amufa ikhlas amufa walakin li fi nek dal yanaluhu dana am yalla at taqwa ragal yalla minkum ki yen waye beug nañu mu reey andak ragal yalla kon lolu moy am yalla kadhalika ni sakharnaha lakum lañ len ko tagatalé li tukabbirullah ngir ngeen kabar ca fan yoya fukki fan yep ala ma hadakum ngir sababu yalla mo len tek ci siratul mustaqim wa bashir na nga begal al muhsinina ñi nga xam dañu rafetal te amuñu ngistal kon ndem ragal yalla mom bu jitul ci tabaski du bax ngistal su fekke tabaski de koy yak kon nan lañuy def kon dañ koy selal xamne bakkan
kenn du ko génné ci ngistal bakkan kenn du ko génné ci ludul yoon dal be taxna kon su fekkentene nenañu ñu ngi waxtaan ak yeen ci tabaski kon dañu waxtaan ak yeen ci lan mo gën ci tabaski moy juru kër yi ak lan waye li nga xamantene moy soox lolu du bax bi nga xamantene dafa pat bobu du bax bi nga xam dafa lap febar lap bobu itam du bax bi nga xamantene genn ba dafa dag bobu itam su fekkentene ñettel ba demna koku du bax bi nga xamantene dañoon ñoof nopp ya be ñettelu ñaari xaj dem ca bobu itam du bax kon na nga xeyntu gemeñ gi ak bi nga xamantene dafa feur lolu itam nañ ci waxtaan yomi jaay bëgg sa xar jar mo waral nga xey sol ko ruy ak lu kenn xamul ak sombi ba mu feur waji dem jënd ko rey ko fekk mu ngi feur koku dafa febar bobu itam ya ko lor jël nga alalam te yakal nga ko li nga xamantene moy tabaski mu ngi non kon buñuy rendi tabaski bi itam nañu rafetal rendi bi ku koy rendi na nga ñewal paaka bi nga laq ko nga gaaw dagg wada jeyni te bokoy rendi na nga jël sa tank nga tek ko ca los ba ndax non la ko yent bi defé nga ne li dé sama tabaski la mak sama njabot yow yalla nangul ñuko bismillah hadhihi udhiyatu fulana wa ahlu baytihi sank dañu wax né Barra ibn al-Azib ne yonent bi yekati na loxom sama loxo nak bo gena gat man ko yekate comme nim ko yekate won man ñent yi duñu matabaski al-awra moy bu pat al-bayinu badi ajibir awruha patamba wal maridatu ak bu febar al-bayinu badi ajibir maraduha febar ba wal arja ak bi sox al bari ay bayinu badi ajibir arajuha sox ba wal kasiratu ak bi dam moy bar allazi bi xamne la yunqa dafa yoy yoy be bir yahya amul yap amul yuq yi dañ len di tet imam ali radiyallahu anhu ne nañ ko set setantal ko nañ set ci nopp bi setantal ko xamne mbir yi dañ ko wara selal dal xamne yalla moko mom lu yalla mom nak dañ koy selal nonu la ko barra a waxe ak ali ibn abi talib ali ibn abi talib neena yonent bi moñu waxne kuy jënd tabaski na nga set bet ba na nga set nopp ba na muccu ayib na nga set genn ba na nga set cër ya rek bi nga xamantene nopp bi dañ ko xar wala ñu bënn ko wala ñu njof ko bakkan bi nang ko fa bayyi wala ñu bënn ko dal amarna digal nañu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anastasrifa nañu wérifier al ayna bët bi
wal usuna ak nopp bi wa an la nudahiya buñu tabaske bil muqabala moy bi nga xamantene ciatu nopp bi lañu ndjof wal mudabara ak bi nga xamantene ci suufu nopp bi lañ ko ndjof wala sharqa bi nga xamantene dañ ko xar nañ ko fa bayyi wala kharqa bi nga xamne dañ ko bënn yi dal alimna abi talib ne yent bi nañ ko fi ba ndax liko waral moy jangon nañ ko ne wasiratu haqqun sirat jeegiko deug la te tabaski bi bok na ci lay jeegil sirat mok say julli ak say koor kon na ngeen ci gor gorlu be taxna kep ko xamantene man nga ko dal man nga ko def kiko munul yanti bi mo la ko defal kon dotul ajoti nak mi ki def len li nagn ko selal dañu tuddu yalla ki fani lu tol ni lañ am ci waxtu ni def rek moy ñu sante kelifay rts ñepp ñaanal leen yalla tawfik ak taysir lay subhanu ghalib papa ale ñu koy ñaanal yalla jamm seydi françois ñaanal nañ ko tawfik ki di imam cheikh job ñu koy ñaanal yalla jamm ak tawfik kadalika ñaanal lañ ko tawfik seyday welan ñaanal lañ ko tawfik ak mbollem ku nekk ci kër gi ñaanal lañ la tawfik kudib julit ak senegal ñepp yalna yalla may len tawfik sen bokk ahmed harun li modi wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Quoi, la binda?
1: Wa man la wa.
0: Ça fait longtemps. Nak affaire way.
1: Wa lol la bok geu jojo de geunte kay.
0: Do mon ya ngi Touba ba legui de.
1: Do ñu ci na ta ye yow kay essay yow kay ya tukki won.
0: Waaw.
1: Ya tukki won su tukki bu yag bobu doono ñu lay ñi lay kaño.
0: Deug la way deug na ci lu ne way way faale wu ma le.
1: No ñu na fan yele def na 20 jours et quelques defena
0: de. D'accord, d'accord.
1: Wa ay kaño bi nak nañ la na kaño bi nak nañ la baye nak ila kaño doy na.
0: Binta baye len nak. Ablaye am mosu mu jele gi.
1: Ne len dama tukki won rek ndax ku du tukki do xam fu dekk ne.
0: Wa wala mu jeex. Jajeuf
1: wa ok zamon nañ la nak ñi ngi di leen
0: jaar bari
1: bari di nuyu wa auditeur yépp rek yépp ñi ngi leen ñi dugg ñi ñi dugg ak ñi duggagul ñepp ñi ngi leen di nuyu
0: c'est très bien ouais
1: di nuyu tonton mohammed fam momu man mi sama xel non la fi nekké
0: wa ginaaw di nekk deg way
1: wa kay di nuyu sama wa dëkk bi nak kel mbey nga yaay ki commune bi yépp bayiwuma kenn
0: d'accord
1: di wax né tay émission bi nga waxtané wax di sorewul won ak émission Salam Sénégal bi sax mais amna
0: ak solo ndax
1: di ñëwé ni ci dafa ñëw ci waxto motax nga xamné instant yi ni xontu bi mom fier na lool wax dëgg yaalla waye tonton Alen ñi yar tamit dañoo yokku nak ñi yar dañoo yokku dé manam Sénégal manam mi ngi melni ko mbay mi rek bima waxon ci mbay mi ni nga xamni ni dañuy bay ni ñu yokko non la ñi xont tamit non lañ yokko manam ñi yar jur
0: waw
1: non lañ yokko ndax boy xol ngogn ren ji mbay mi machallah non la gette bare won non la ngogn bare won ñi yar ñoo yokko
0: d'accord
1: ndax so xolé ñun fi suñu commune bi projet bobu mala fi doon wax muy projet Agri Jeune joxe na fi ay xar yo xamanteni ak ay nak bëri na torop te bëri na ci Sénégal ndax lu mat 8 lu wat 14 régions ci Sénégal Agri Jeune bi lu mat 8 région bo dem am na fa
0: d'accord ouais
1: nga xamné ni nit ñi légui élevage bi dañ ko jël ba nga xamanteni ni lool motax affaire yi muy li gëna yok tax muy fier dal lool ci la bokk
0: d'accord
1: ni nga xamanteni ripass rek instant yi ni ripass rek sank ma ngi am suma laaj mëna ma ripass instant yi mom bi mu jé jënd saxu ripass bi 11 000 la ko jëndé
0: wa gis nga dé
1: té di pass yi bokku ñu amna yu gëna cher
0: waaw aso ci Mohamed Fadal mu ngi jëndé 14 000 mom lu ga
1: waaw bu dé ngogn mi waaw dañoo bokku nak ndax xam nga ba ngay bañ publicité bi mais
0: pass bokku ñu d'accord
1: légui bu féké ngogn mi barki dem rek amna ku ñëw fi yor sarret di wër jënd saako 5 000 la doon déclarer kon nga xamni mom lim wara jaayaté kon dana fér
0: mom ngogn la won
1: ngogn la doon wër wa di jëndé sa 5000
0: OK da doon wër pour jënd d'accord
1: da doon wër wa da yoron sérétam di wër di jënd sa ko 5000 xamna dafa wëroni jaay wa Dakar wala mu jaayé fenen fu mu
0: nekk ndax
1: Dakar mo ngi fay jar 8000 daara ñolof gi mi ngi fay jar ay 8000 xam nga kon man sér lolo tax mu sér
0: d'accord
1: ak tamit tay ji amna ben émission ma sétane RTS gog
0: waaw
1: nga xamanteni fele la dëkk bu ñu wax mbitté yeen Abdou wétu dëkk ñom Seydina Aline Diop
0: waaw
1: pa bi mom neena ñenti fas la yoro mais da muju jaay ñaari fas yi nak amatul lum leen xonté te bayon na ngoñ mu bari waye neena état dafa yéxona joxe prix gété ñom ñu doon jaayé 200 dal presque ay wala 225 légui ñu dem ba xamné lolu ñaay momu arrangé wu leen ñu muju di jaay seen ngoñ
0: d'accord
1: ñi ngi doon jaayé saaku ngoñ 2500 jamono yoy
0: d'accord
1: ba tax seen ngoñ wañé ko xam nga lolu tamit mu xamné état bu tolaté fofu na téla joxe prix gété bi nit ñi mëna jaay seen gété ci prix bu baax ñu baña jaay seen ngoñ xam nga baykat bu tok ba heure bi bay sa ngoñ ba paré tok ba heure bi ngay jëndaan ngoñ mu cher benen bi ci def comme niko tonto Souleymane bu waxe bayal bo xamanteni ni jur gi nañ leen fa mëna sam amatul parce que baykat yi ñepp dañoo deugmal bay mbay mi dañuy baye bay ba nga xamni ñun suñu all bi beurul amatu fi comme ça fuñuy baye jur gi difa mëna lekke amatul
0: benen
1: bi li fi amaka neew dañ koy mbop dañ koy mbop diko denci jur gi manam danaka bu neew da xasse jeex ben weer ñaari weer commencé nga kontu sa jur ak sa xaalif te xama lolou dafa metti
0: defuñ
1: all bi dañuy gor ay garab yi lañuy gor diko konté jur gi
0: gis nga de
1: tay ji xola card non la baxé won
0: daan
1: bari ñi di ci kontu ay nak legi card gisato doomu card ñun suñ fi do gis doomu card
0: waaw xari bugon nañ ko debu jek
1: kat nak nem nak non la ko nak beugé té non la baxé ci nak mais mëna to ko gis
0: parce que
1: garab yi ni gor motax
0: ken gis gis nga
1: lool lepp dal conséquences yu bari dal la indi mo waral tamit xari yi cher tay ji ko melni Cheikh Ablaye mi ngi don wax nan bo nit ki na xol lum tollol rek manam bo amé sa fukki jooni comme ça bo amé sa xar mo démé ci dalal xar mo lo am rek nga xamni mom nga tollo mais tay bo yu yëkëti won 50,000 tay dem ci dalal wala jënd xar do am xar parce que 50,000 amul
0: do gis dara
1: amul danaka
0: do gis dara
1: xar mo ba 125,000 lay commencé jëm kaw lolu ay jafé jafé la kon nañ ci taxaw bu baaxa baaxa baax may jéggul ci guddal bi nak
0: merci beaucoup
1: ci waan ñepp du ziar ñepp
0: merci beaucoup ñu gëreem ko bintam meng bu baaxa baax xar keneen ku bëgg intervenir

bour bo xamne jam la quoi bour bo xam day nek fi bour nek fe jam no yalla nak mom du jamu ken te ñepp ay jamam la bour ba ki woy bopam bour ak garmi ba ay jam yalla la dañu am borom quoi yalla mo len sak moy sen moy sunu borom ñu ñepp ku ñu mom mom xam nga ne amu ken ku mom bopam fi ya tax yeen say gay amna kaddu yu bari sax dañ ko wara di xolaat parce que ye say ñu ne bi Senegal momé bopam Senegal momé bopam mané mom bopam amu ken ku mom bopam ñep yalla mo le mom ken mom lu bopam tay wala lu bo bu la nexe nga ni bi Senegal nangoo boppam ci tubaab bi okay. Senegal bi mu nangoo boppam ci tubaab bi waaye bi Senegal moome boppam dede Senegal ay jaam rek fi nekk Senegal ci boppam alalu yàlla la ñi fi yeewoo yépp ay jaamu yàlla lañ yàlla moom moom ñépp moom lépp moom fépp kon moom sa bopp moom ben mbir la jar naa seetaat voilà kon njaamu googu di ak jaamu yàlla gu am solo muy ñaan googu yonent bi nee na nag bu ngeen sujjootee ba teg seen jëbi ci suuf da ngeen di jege seen borom lool lool lool lool mu ne ah mu ne bari leen fa lu ngeen di ñaan yaa wi saa nga gis benn waay bu sujjóot waay yàgg fa lool am fa ay 10 minutes ñaan ba waay te ngay gën a jege yàlla yonent bi doxantu soxlaas ñaanal ñaan ñaan ñaan tout xam nga tey ñaan dafa am benn wéetal yàlla bu si nekk boo xam ne bu yéeme la sax parce que xam nga tey jii nit mën na jékki-jékki mu am ab chemise dem ñawlu chemise am wala mu su am ab jàllaabeem sol ko mais kii maa ko moom ak ñu mel noonu waaw mais nit li tax li lay wan nit dara la mënul mooy saa boo ko laajee loo xam ne nii lu naturel masalan nañ jël rek yow moom di déglu dama bëggoon rek nga indil ma fi benn pepp suuf boo xam yaa ko defar ko benn pepp suuf allahu akbar boo dee loo ma fekkee rek yaa ko moom bu la nee sax ma jox la sama kër jox la sama fas bi may war ak yépp sama lépp mun naa la ko jox indil ma benn pepp suuf tiyaw waaw indi waa léegi la pek suuf ko dafa compliqué indi ma benn xanaa mën nga maa indil benn pepp dugub boog pepp dugub allahu akbar ci yàlla xam nga nit dara la yàlla dara waaw doo ma indil benn doomu gerte boog waaw dara ku la ko laaj day ji bu la digoon addina ak li ci biir doo ko lekk doo laal dara wala ñu laaj la ne la indi ma benn kii ndox benn gut d'eau benn toq ndox rek laa soxla nga joxam defaral ma benn pepp ndox benn toq ndox allah nee nga ne la yor loxoy neen nii rek ñu ne la indi defaral ma benn pepp ndox xam ni kon nag léegi nag yuré yi nag kon man kon segam yu ndaw yi de kenn mënul ci naturel yi yi nga xam ne ni yàlla rek moo ko jago kon yuré yi moom kenn waxalu wa kon ku la laajoon naa defal ma weer wala defal ma jant wala defal ma ay bidéo wala asama ku la ko laajoon moom daf laa bëgg a toroxal rek quoi voilà donc kon waa léegi yow kon ñun lan lañ moom di gars yi naan
boy gane ci adina do indi dara dungu ngay lol mo koy lol moy mandala ni yow mi yalla da lay tel won ni yow dara amu kenn ku xam da ngay bëngay juddu ndale nga ben morso su ndaw so xaso wala ndale nga ben jaaro wala ben lam wala xam dara dung dara dula top boy demit kenn ku ci nek ci ñeet bus bu demit lepp lañu fut jaaro bi mu tekkon sax gaay dañ ko rocc sumi jaaro bi tekkil ayo na allahu akbar ci yalla ha wa do ko bay mu yobale jaarom bi wala montram bi dara lepp la gaay dang dung gi fi ñewon dung go ngay dem fi sax da lay sutural parce que bu dañu wut morse bi nga xamni ni mo gëna ñak valeur ci tissu moy percal dal koy lemos le percal de denk lu so borom donc dung lañu ñewé dung lañu démé rek do fu indi yalla lim ñuy jangal fofu moy yeen ëndé wu len fi dara momu len fi dara lepp fi ngeen ko fek te lepp fi ngeen koy bay dégg na lool boko xamé motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hatta khorom sax khorom sax de lan ko ñaan yaa parce que ben pep khorom ku lako bëggon défar lo tay té demo ci geej geej rek ñu fekk la nga tok sa kër mu la défar ma ben pep khorom ma jox la adina ak la ci biir bo ma tul lolal dar kon nak gi ñaan ngok yalla daf ñu jox occasion ñaan yo xamni ni ba ci aljuma ji ñi nek ni sallallahu alayhi wasallam mi xamni du waxantu la yantahu anil hawa in huwa illa wahyun yuha du waxantu lu mu wax yalla ko wax neena aljuma chaque aljuma amna ben sa mubarak ben waxtu bu barkel wo xamni ni lo ci ñaan yalla may la atit xolol yalla mo bax mais da nga gis ko xamni aljuma dana ñew ba jall ba dem du jema dak waxtu ñi ñaan moy ci fajar gi bu xar ñi naan xawma lan bu juma ji bu imam bi ñe ba tok ba ñi nodd waaw ni ne dedet digeunte ñaa imam bi khutba xam nga dañ jéjéj mu tok tuti dooru jogaat continuer khutba ñu ne digeunte ñaar khutba yoy gaay ne dedet ñi ne digeunte liqam bi ak takbir bi am lu ne gaay wax nañ ko ni mais li ëpp ci borom xam xam yi nak nenañu aljuma waxtu barkel wo nga xam lu ci naan nit ñaan mu nangu moy ginaaw takusan digeunte takusan dal ak fijante bi di sowe digeunte bobu fa la heure bobu nek li ëpp ci borom xam xam yi bok aljumhur lo lañ wax legi yow comme xamoo ban nga ci amoo ci yaqin dakk ko ci yépp rek aljum mom yoy ñu wax yépp ak yoy nga xam bu mu ci jotté rek ñaanal bo su jotté ñaanal bo jëlé taksan ñaanal waaw bu imam bi khutba ba tok ñaanal bu ñu noddé mom dal dakk ko rek dakk bo nga koy dakk rek sax yalla xol la gis nga yang koy dakk yalla mën na lako won bu baxé lako wala bok mu nangul lako sax té fek yego ni sax ni wala yo xamone ni sa ban la way yalla nangul nako ndax effort bi ngay def ndax yalla moko wax ci alcorane mu ne bismillah minash shaitan rajim bismillah arrahman arrahim wal ladhina jahadu fina ni ne ha mu ne lanahdiyannahum subulana yalla neena ñi nga xamni ni ñoy kërkëri wa ñoy kërkëri ñoy yëngatu pour wut ma pour wut sama ngërem pour wut sama wa sama mbax pour wut sama ndimbal sama wala ñoñu mu ne ñi kërkëri pour diiné ji taxaw wa di def ay effort di yegg ko wacc di dugg ko genn di wax ak jëf pour diiné dem kanam
pour dîner ak ci.

la nañu song rek yalla neena song len may daan kon nañu song yalla di daan wala bu ko defé nak say wo amé ndam rek lo am rek nga santé ko yalla yalla dal né ah mune la in shakartum mune am la zidannakum de yalla neena wat nani so santé wat nani dina la dolli ñaari wat la yalla bo defo lamu khasam bo la in shakartum wat nani su ngeen santé la azidannakum wat nani dina len dolli xam nga kel fugu xam ni bur mom bu waté bu waté moy do ay tiaxan yalla yalla moy al haqq yalla moy deug yalla moy al malikul haqqul mubin al malikul haqqul mubin mom ku tudd nonu mom bu waxe waxam du de wax yalla mom lol la zina jahadu fina na nahdi annam subulana ñi def keur keur yi ñom lay won fuñu jaar ba aksi ñi nga xamne ni day sante wat na ni dama len di dolli mané ah mais kon ñaan gi motax mustafa de mustafa mu deg sallallahu alayhi wasallam yaan tu neena ñaan gi gëna gaaw ci yalla moy sante yalla moy alhamdullilah gay na sa alhamdullilah mune ah waaw yalla war na ni bo sante ma dolle comme yalla war na ko kay wat nan so sante dem wat nan na la dolle mune na mune yow koy del sante yalla di dolle so soxla auto nga ko yalla ma ngi lay sante bu baakha baakha baax alhamdullilah rabbil alamin joxon nga mi fi auto de waaw yag nga ma may amone sama auto bop sax waye ma ngi yang ma don tagatal ay auto ma ci yek alhamdullilah rabbil alamin yalla dama bëggon nga baxé mo ab auto way ab war way bu mucc ay yalla ne wa comme sante nga ca lama la dan auto yi ma la dan jox nga dan ca war di dem mo xam yo mom la wala yo momul comme sante nga mëna na wat na ko ba paré dama lay doli allahu akbar do xam auto bi fu mu joggé wallahi bokay am do xam fu ko joggé parce que sante do ay tiaxan ku sante yalla doli la kon kay yow lo soxla rek sante yalla ci lam la defal ci lu ni mel wala sax ci lu mu defal jam yi sax ci lu ni mel ba nopi nak dal ko ci ñaan bu ko defé da lay doli par force ta astaghfirullah par force yalla mom kenn ko deflo par force waye comme wax nako mom da koy def dal donc kon ñaan so te mustafa du waxantu neena sallallahu alaihi wasallam afdalu du'a mune alhamdullilah ñaan bi gën ci ñaan yi gën ci agaw moy sante yalla kon leg yoy moy tektal yi nga xamne vraiment ra mais sante gogu nga xamne ni sax mom lañu bëgg mom lay wax ni mom ci buntu bobu lañu wara dugg tay buntu sante yalla parce que sun borom bu fekkone ni ndaysan ma ngi nan ndaysan sa bu fekkone dañ koy yeureum allahu akbar ay bi may bëgg jang ni vraiment da ngay bëgg daanu ci buntu bi yeureum yalla ko te yalla ha yalla xol na jami jalla jalla lu azkamal xol na jami xol jami but ba but tet ba tet dal di neex wa khalilun min ibadi shakur allahu akbar khalil min ibadi shakur desan lolou defu de war de yalla neena limbu neew ci sama jami ñoo may sante limbu neew khalil min ibadi moy sama jami khalil min ibadi ashkur limbu neew ci sama jami ñoo manam ñoo nek ay ñoo xamni ni duñu

0: forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam alaikum.
0: Malaikum salam.
1: Serigne Mariam.
0: Serigne Mornia.
1: Cheikh Diop Yabati.
0: Eh, Cheikh, gnagn la dégg.
1: Ah, gnagn la ci ara nanga.
0: Cheikh, nakam way?
1: Sant nak di nuyu Aliya Binta.
0: Wa, mou lay fay.
1: Ñu koy nuyu lu bari no, suñu dëkkandoo lo sore no bokk ben arrondissement.
0: Ah, d'accord, Yabati.
1: Arrondissement bi ye. Ñu koy jajjul la, digeen ju man jàngal, ñoo bokk mbokk mbéggé ké dum noko ko.
0: Dëgg la ndaysan.
1: Kon ñi ngi leen di jajjabal bu baax, wax ma kala tam rafet na sel. Ñom ay bo dog ñom ñepp ñuy woon ci radio bi xam nga radio bi tollu jamono waxe da dem
0: waaw d'accord mais ñu wat na
1: légui programme bi da naka do ci xam dara
0: deug la deug la deug la
1: deug la waye dal ñi ko non ñu waxe ñepp dal mo rew mi dal ñi nga xam ñoo ci rew mi war nañu waxat ci rew mi rew mi jafé jafé yu bari na lol lol lol lol légui jafé jafé yu bari na nak ci li ñi sonu nañ ah lañ leen jappal tam ci gaal juk ci leneen nga juk ci leneen nga juk ci di do tay ci manam economy bu dara doxul lepp dafa taw ñom ñu def seen mi di nga seen mi di nga ko mo la ram dugul fi gene bi baye ak ñom ñi jamm ay ak ñi ko ci jamm da mbay ka bay mbay ma ni fi do tay ci ñu muy bëgg ko ma ñi ko commencé muy def la nga ma ci bindul waxul ñu ñi ci bay kat yi da ya wala ñu wax ci bay kat yi ndax daaw xam nga ci dara jafa jafa ba fi tool bo rewe pat tool am na ñu wax ba fi tool ci seen jaata ba tay jëndugul baykat bi nak bu fekkene day sonu la ngeen ni ba décembre ba tambi durom yenn wër japp ci wër bo baye wër na ko jënd
0: waaw
1: loolu Aliya Binta sami bi doxatu dara doxatu bo samé bala nga dem dara ñu sacc la ngay sax mu tuddé ñu sacc ñu jël ko
0: den waaw
1: té do xam moko joy bindol té ji baye dal waxol té ji man barki dem sum do ko command bi
0: wala ñu gëreem ko bu baax sant ko Cheikh Diop mu ngi ñëwé Yabatil Diop xaar tuti jël keneen Forum sur l'actualité Radio Sénégal International allô
2: allô Diop
0: ouais Cheikh
2: ba yañ ci jam
0: ça va très bien Cheikh djé fay
2: naka famille
0: ça va tout le monde va bien tout le monde va bien ba
2: ñëpp ngi ci jam rek
0: ñëpp ngi ci jam kay Cheikh
2: alhamdoulillah
0: djé fay
2: ay ñuy sama gor gui yow su kay fal
0: mu ngi lay fay way
2: di ko ñaanal jax mu ci aaju ma ci moko do ay ci sé
0: amin amin amin amin
2: ak cheikh ay wolo ak malik diouf ganjay amadou baro ndjay ak ñu sé kanji ay ñuy baax di ñu yaale ci aaju ma ci
0: mu ngi lay fay
2: ak moussa ali dia general makha omar ndjay atu wan ba alaji bay dun ali job ala ablay job lu ba ko tam nang ko nuyu baaxa baax sulayman ba diko beral nuyo ñaanal aljuma jam sulayman ngay ñaanal aljuma jam tam beng ak fatima ba ñaanal ñepp jam ci aljuma ñaanal ñepp xewal ak wër
0: amin
2: yalla defal ko mbolam julit yalla mon nako ak sa gaay wa tambay
0: dajje fay
2: am patan tiam ak ñoo ñu ko indi jaara baax baax ah bin tambeng ne ko
0: waaw
2: gay ciow xari xar gett xar boko amé dang koy sam gett da ngay def sa gett lo xamni kenn du yobu say xar e gay dañuy yew xar ba paré duñ ko sam
0: d'accord
2: waaw dañ ci def lo xamni ten du ko mëna yobu
0: ban tam nga bëggone aborder tay cheikh
2: waaw dama don wax gaay lool rek
0: nañu lool
2: mais tam bima bëgg aborder moy
0: waaw
2: man dama am luma jaaxal ci rew mi quoi ñaari nit di and nga ni ñaar ñi dañu wara taggo man lool dal luma yem la ci aduna ma
0: d'accord
2: ay nit di and nga ni ñi dañu wara taggo ñom ñaari ñi and kay bu seen taggo jotey seen jëmi bop dinañ ko defal seen bop
0: d'accord
2: mais yow en tant que julit bu ko yene da nga wara fekk ñaar ñu yàqoo sax nga defaraleen mais chaque fois man dégg naa benn kilifa gu mag demu ci benn télé de la place mu ni diw ak diw dañoo war a tàggoo
0: waaw
2: mais loolu dafa ñaaw
0: d'accord
2: te yow ngay julit nan nga mën a waxe diw ak diw dañoo war a tàggoo diw dafa war a dàq diw ndax lan yow yaa ngi sa place di liggéey kenn dàqu la nga bëgg ñu dàq keneen mais yooyu ci ko yooyu nañ ko bàyyi Diop yooyu rafetul yow yaa ngi sa place di liggéey kenn dàqu la waa nga ni kee nañ ko dàq
3: ju rafet
0: d'accord kay
3: ko ju rafet ah rek ngi melni yow di ngi melni ben nit ñew ni la man sama soxna nangam nangam nga ni ko fossé ko te yow yaangi fanan ak
0: waaw waaw du sorti du sorti way
3: sorti rafet ju ko yoy ju ko nañ ko baye li ma gëna metti encore benen bima gëna metti Sénégal pour des

kufri ci kéefér yéefér yi def nañu lu ne waaye nag weer yi fa lañ ko bàyyi woon ku mel ni ki xala mas nekkoon benn njuumu moo doon ñëw ci weer yooyu ñu da koy partaase nan la ko doon def ajaratu abi denaan suma ajee ci weeru tabaski ñaari at léegi damay ñëw ci muharram ma at ci ñaari at ma ñëw ci gàmm ma aj ci ñaari at noonu daal la koy defee rek waaye toppul woon ni ko Ibrahima doon jëlee ci borom bi loolu moo waral moo yoreon calendrier bi mu ne nag laa yu maara walaa yu baara kenn ku ci wax ma génne la àddina yóbbu la laaxira maa ko def nii la xalam mas doon def yàlla dogal na ne Babacar aj na makka waaye moom ci dul aqdati ci weer wii ñu nekk avant tabaski ci la ajoon makka ndax programme bi noonu la ko xalam mas tirale woon Babacar aj na makka ba ñibbi madina tabaski fa ndaxte aju Babacar bu mujj bi ci la zul xaadati fégal am nañ ci ñaari at kon zul hijjati war a aye muy at mi nga xamante ne mooy atum fukkeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la aj nag loolu moo tax mu ne inna zamana nakat jamono ji istadaara wëndeelu na ka hay atihi ñëwaat be tey weeru tabaski moom lañuy aj makka kon loolu mooy li am gis nga lii soo ko xamul da ngay jéem a boole tabaski ak arafa arafa mu ngi toppoon programme aj bi te noon ñoom lu leen neex def wax naa le Babacar ñib aj na makka bi ñibbi madina doga tabaski kon ñi xamul rek ñooy boole arafa ak lan ak tabaski ñàkk xam rekk la waaye nag suñ demee ci Ibnu Kasir jàng laaya ba dina leen ko firil ne innama nasiu ziyadatun fi lkufri musuñoo ànd loolu mooy am léegi nag li ñu war a xam rek mooy ne xale yi seet leen li ngeen di jàng diine mooy li nga toxal ñu toxal ko ba ci yonent bi loolu mooy diine dañu ne demal ci téere bu tudd majallatu al islami mooy donc fekk ne julit yi déppoo nañu ci ñaari mbir déppoo nañu ne ixtilaful matali wuute ay jamono muy indi wuute ay gis lu am la waaye nag ñu ne weer wi fu mu feeñ ci àddina bi boo ci ajee makka du wér il faut rek mu feeñ ci matlau makka seen aj do ko wér waaye tabaski moom moom itam mat la am la am ci ne ne lañu ne réew mu ne war naa tabaski
waye da ngay xaar be gis ko nga def ko ci bisum fukel nolu moy mbir mi kon boko sété tabaski bi nga xamantene rew mu nek sa gis la ak arafa bi nga xamantene arabie saoudite rek la wèr wi di feñ aj makka doga wèr ñaar yi kuko def ben li nga def musiba lay doon nang ko jang ajeratu abi muna ittafaqu depo nañ ala iti bari ikhtilaf al matali depo nañu ne dañuy xalam considérer wute jamono yi ak wute guddé ak bécc gi way nak fi wujubil hajji su fekkene wara aj makka fa'tabaru ci lañu xalam matla u makka mana tay bu wéru feñon ci afrique wa makka aj ci makka duñu am aj ndax fofu du matla am lolu kon mat haj mom matla u makka rek ko man lolu moy wax ji ñu waxat wa fil udhiyati ci tabaski aw jobo dañu waral ala kulli qawmin al udhiyata rew mu ne da nga war tabaski kagn yawma nahri bisur lajba wa huwa al ashir moy bisu fukel ba min zahri dil hidar ala hasabi ma yura hilaluhu indahum rew mu ne bala nga tabaski dang ko gis waye nak su fekenteene gis nga sa wer wi belan be mu am juram ñent ki ay fan ci sa gisu wer fofu ngay woré li nga xamantene moy sa bisu arafa arafa lamuy tekki moy wor besu juram ñentel lolu mo waral ñu jaal ñu laaj Cheikh Ousseymine amna xele yu nekkon end dan def ñaxum ñom dañ doon wax ni su ujaaji nekké makka taxaw arafa adina bi yépp na wor ndax lolu moy taxawayu arafa yalla natou len nak end jek gis wer wi arabie saoudite bes ba end di tabaski fek ujaaya nga arafa muy sen jurom ñentel wa end rend nañ sen tabaski legi nak na yen xalé yi lu ngeen doon wax nak dañuy wor ñu ne ah mustahil bisu tabaski ken duko wor te teyit moy suñu tabaski ñu jaq jaxlé laaj Ousseymine laaj buñ base nuñu warona def ñu di ngeen joom arafa ken duko wor diko deppalé ak taxawayu makka arafa dañ koy wor mu and ak sa jurom ñentelu fan bi nga gisé wéru aj bi nonu lañ leen wax né kon yeen yowma tarwiya ngeen warona wor ci arabie saoudite su ko défé su ujaaji nekké arafa ngeen tabaski nonu moy mbir mi ndax wayakunu day nek yawmu arafa wa yawmal eid binisba liman bi makka ghayra yawma arafa wa yawma eid binisba li ghayrihim lolou day am waye kenn ku ci ne li fi yonenti bi bayiwon rek ngay dem li annal ibrata fi dukhuli sahri bi ru'yati
li fi yalla bayyi yonent bi bayyi ko fi moy kenn ku ci ne da ngay gis wer wi doga jaamu yalla lolou motax kon su fekente li amna kep ko xamantene jek nga gis arabi saudi wer wi bes bi nga tabaski ci lañuy taxaw arafa do ko wor mais bes ba ko ñëk ngay wor sa arafa su fekente nak arabi saudi mo la ñëk gis wer wi bes bi arabi saudi di tabaski ci ngay wor sa arafa setel li ma la wax dang ko fekk ci usaymin mu def ko fatwaam dang ko fekk ci fatul bari dang ko fekk ci majmul fatawa bu usaymin ak fatawa bu bun baz kon wala yasi hudwer an yuwafiqu ahla baladin al akhar nek ci senegal ne da ngay depo ak benen wer lol du wer wala yasi an yakhtalifu nek itam ci senegal ni def fukki wute lolou tam baxut ndax sawmukum yawma tasumuna wa fitrukum yawma tuftiruna wa adhaakum yawma tudhuna kon li dal la fi yonent bi baye be taxna andal ak man waru arafat dafa am ñeriñ mais nan lañ ko don woré sahaba yi nan lañ ko don woré ajratu abi arafa sahaba yi danañ ko wor diko magal nañ ko wax niko abdullah ibn abbas don magalé setal téré bu tuddu bid'ul hawliya setal page 368 dang ko ci fek néna ibn kasir néna ibn abbas huwa mom awwalu man arrafa bil basra ibn abbas dana def cérémonie bo xamantene basra la ko don def fa kana yas'adul minbara dana yek minbar ba wa basra yeb ñew ci mom fa yufassiru alquran mu firi alquran baqara lay firi ak ali imran tafsir ko harfan harfan su ko defé ñaanal wa rewuma ñaanal adina bi yeb arafa bobu gena khumbu bi nga xamene mo nek ci makka te jamono yoy bam koy def gor nor la ñeel ali ibn abi talib kon ali ibn abi talib moko ci joxone digal kon arafa ca basra set ko ci tuway jiri set ko ci ibn kasir dang ko ci fek lolou mo waral kana awwalu man arafa bi basra sa'id al minbar fa qara al baqarata wa ala imran wa fassarahuma harfan harfan ni la ko don defe firi al qur'an ñaanal julidi waye xam nga ne ajartu abi basra ak makka jouni kilomètre ak ñetti témèr mënul joxe xabar mënul jëli xabar nu mu don def xana xol wër wi rek be gis ko sa juroom ñentel bi ci la don def arafa kon lool moy arafa kuy arafa def ko ci sa juroom ñentelu fan gaay ne itim arafa ibn abbas waru ko def ci basra ali ibn abi talib waru ko jox ndigal ci loolu subhanallah xele yu tuuti di korisi ay sahaba lool di xew na tey musiba amna ndax soowegul sahaba yi kan ngay wek yalla mo leen na ngeen topp sahaba yi roy leen ci rafetal wasabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar
walidina tabahum bi ihsani kon nañu top sahaba yi ci niñ ko doon defé lolou nak lolou mo wax mama waral cheikh nasiruddin al-albani waxna ki terem bu tuddu tamamul minna de ci don sarha ak wirel hadithu fiqh sudra ni inni ara ala sa'bi kulli dawlatin an yasuma ma'a dawlati ngeen nek ci ben rew wara deglu ulul amri di worak wa bakka wala wa endak yenen mune lolou baxut day tasare julit yi te itam lu xew la musul am kon nan lañuy def ta affaire mba fan wer rew mu ne na nga xaar be gis wer wi soko gisé ku mu neex nga koor wor fukki fan yépp mais fukel bi dañ koy japp rek be rendi sa tabaski nga daldi dogé ki sa resu tabaski ko xamene monoko nak so gisé wer wi sa juroom ñentel ki fan yi mom ngay wor ni de moy ijma usahabati ni de mom la bun baz wax mom la albani wax mom la suyut mom la ki wax kon ala kulli halin mom la usaymin wax ñu ngi nekkon rek ci leral ay mas'ala yu xootna nañ jang yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnas suratul baqara yalla tabaaraku wa ta'ala mo ñew xabar ne yow sallallahu alayhi wasallam dinañ la laaj ci mbiru teretey ne lolu waxtu la bo xamanteni ci lañuy tabaski ci lañuy wor ci lañuy wori ci lañuy tam xaret ci lañuy idda ci lañuy asaka itam lol mo yasalunak anil ahillati legi nak lutax al qamaru nek ben al ahillatu nek mbolo lolou nak mo indi mbir mi dilay xamal ne wer wi mon na am ñetti terouté ind am sen terouté arabie saoudite am sen terouté senegal am terouté lol mo yasalunak anil ahillati waye wer wi mom ben la wal qamari iza talaha lol mo waral mufrat ko bo demone tay ci tere bu tuddu li kulli qawmin hilaluhum dang ci fekk ne ben wer dina am ñenti terouté lolou moy yasalunaka anil ahillati lolou moy te kenn ku ne xamna hilal mufrad la ahilla jam'u la mais jam'u taksir la lan moy hilal hilal moy luñu gis be wax ko yekati ci baat su bare nak muy shahru ashahru ma'khuzun min as-suhrati kon nit ki balane shahru ramadan day fek dafa feñ be mu siiw su fekenteene feñ ne ci siiwut lol du nek wer li ma wax set ko ci majmul fatawa ci juz'u wadde dang ko ci fek xele yi delu len ci li mag ni nekkon الشهر ماخوذ من شهرتي سو فكن فاجنا ني نان غيسنا كوم غيسوكو كيكو غيس خامو ني غور لام جيجين لا سا لولو كين دوكو تي سوكانديكو وير دال سوكو نياري نيت غيسه دنجكو اندي تي قادي
mokoy atté qadi moy commission bi bour bi tek fofu ngir mu saytu ko koku nak moy sa imam non lako ibnu taymiya waxe su defé lu rafet yalla fay ko fay ñepp bu defé lu rafetut yalla fay ñepp hisab ko kon al a'immatu yusalluna lakum fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alayhim ni lako ibnu taymiya waxe ni lako bukhari genné kon nak inna allaha ja'ala li wulati al umuri khamsan al jum'ata wal jama'ata wal ida wasughura wal hududa dafa am ño xamantene yalla def len denk lu reuy moy ñi mu denk rew mi ñoy wulatul amri ñan ñoy wulatul amri moy ñi yalla ne bu nekkul won ñom suuf si yaqku bu nekkul won ñom ñu mabba jakkay bu nekkul won ñom ñu daanel iglisi bu nekkul won ñom ñu tas daaray lak ko walawla daf'ullahi an-nasa ñoy ñoy ulil amri rew mu amut jamm du fa am sécurité du fa am jamu yalla du fa am ndax yi neena bu nekul won ñom suuf ci yaqku yalla ko wax de ñoñu nga xam ñoy ulil amri nak ñom la yalla ne joxat wer wi ñoy set kuñ koy jox yow nga top leen non dal la ko yonenti bi waxe ba taxna inna allaha ja'ala li wulati al umuri khamsan nongol dara buñ ko waxone kay garder sughuri kay ci frontière bi rébellion bu ñew xexal ak ñom wallahi buñ la ko tégon mu metti yalla tégulako ulil amri la ko tek tek koko tegat ko itam mbiru wèr wi wor ak wori ak tabaski ak korité ñom lañ ko jox ndax ñom rek ñoo mëna décréter tay fête kon sériñu dara buy joré commission buy jëm ci aj makka wala ci tabaski wala ci korité e gouvernement jitalu la mu ngi melni rek ko xamantene da nga dem nga ne da ngay xex ak ñu la upp doole ya ko tek sa bop mais islam tegulako inna allaha naka yalla jaala defna li wulatul umuri ñel kelifa yi diine yi khamsan jurum al jum'ata ño wara taxaw fi dafa wara am juma bu amé problème ñu tejj ko wal jama'ata fi dafa wara am jakka bu amé problème ñu tejj ko al jum'ata wal jama'ata wal ida ñom ñone tay la korité tay la tabaski mayna décréter na fête wal jum'ata wal jama'ata wal ida wasughura ñom itam ñonaan a ministre bi yere difa demal carte frontière yi nga ar rew mi ñi de la ko yalla jox ni la ko Ali ibn Abi Talib waxe xam nga fan ngay set li demal set ko ci tere bu tuddu minhaj bu zaqabi dang ko ca fek waye rek am sa fit rek yori sa commission suñu waxe nga nan commission te yow ñeme wo taxaw ca frontière ba ngir di ar rew mi li nga def jaaduhut lol rek lañ ci bëggoon wax waye nak sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi fa in ghumma fa akmilu hadith bi dafa wër wor leen su ngeen ko gisee wori leen su ngeen ko gisee tabaski leen bu leen ko gisee tam xaret leen bu leen ko gisee li de moy mbir mi su fekke

entene gisulen ko nak fa akmilul iddata wer wi ngeen nek matal len ko rek li de moy ta affaire mba fan wer li la fi yonent bi bayyi amma sumu li ru'yatihi lolou dedul am xam nga ajaratu abi li tax du am yonent bi defne shariqu aghribu ne kep ko xamni da ngay faj aajo djublul ci penku bi wala nga djublu sew lolou dafa am ñuko mom gis nga ñi dekke walu ndejor ñom mom lola gis nga ci adina bi ñi dekke walu chamoñ ñom mom lola ndax suñ ko defé duñu djiblu ci xat qibla bi mais ñi nga xamantene ñoo dekke ci khatul istiwa moy fi jant bi di jaar comme senegal sañ ko defé rek yonent bi téré am lolou mo waral wawul jamaati du nek am té am dal andal ak man ci téré bu tuddu waraqat dang ko ci fekk man moy nek am man moy nek am kullu moy nek am shart moy nek am demal ci waraqat dang ko ci fekk mais fiil ak mustaqatam duñu mëna nek am amma nak ñew naan malik neena sumu am la kaw tef yow kañ nga nek ci maliki bay acte wo xam yow mëno ko deg di ibn abdul barr mi nek ci ngeerem mo ne malik musul wax ne sumu am la te itam li werte wer way warawal madani yu wa madina ay téméri nit ñu né malik néna malik musul wax né sumu am la né warawal madinuna an malikin té li la mo gira wax ibnu dinar lool la wax ibnu majishun mom la wax malik né anna ru'yata la talzamu ghayra baladi ghayra ahli albaladi alladhi waqat fihi arru'yatu malik ne ñukki gis dal ñom dong la sumu do nek am li la wa madina ay ñi dekk ak madina li lañu sédé ci imam malik waye gaay bayyi lolu ne ibn qasim neena mom mi dekk misra malik neena sumu am la lolu mo waral bo demone tay te tafsir qurtubi dang ci fekk ne ñu ne ñu ñom dañu joom malik dafa waxon ne wer wi bu feñe ci ñetti bereb lu melni kufa ak madina ak yaman suko ulil amri walide mën nañu worando worendo me malik musul dekk wax sumu amla setal tere bu tuddu hukmu ikhtilafil matali wal hisabil falaki wala nga set al jami li ahkamil qur'an ni malik musul wax bu wer wi feñe na adina bepp wor lolou wa misra ko wax jele ko ci ibn qasim ti ay doxambe nem nañ ci malik mais warawal madaniyuna an malik anna ru'yata la talzam sumu du am lol la nit ku ne ñi dekk ak yow ñu la mëna sédé ñi de li lañu sédé imam malik kon nak nan lañuy wax liñuy wax rek moy ne dañuy delu ci ibn muslim lañuy dem nga xamantene umu fadlu yoni na kureyba fajal na ko aajom gis na fa weer wi ñibisi na madina ba fekk na weer waangi waaja ge waxtaan ak ibn abbas be ñu wax weer wi kañ ngeen ko gis ñu ne ko ah ñun de gis nañ ko ngoonu alxemes bes bet set aljuma lañu xeye koor ñun wa sam mu ne ka ñun de ngoonu aljuma lañ ko gis
samedi lañu xeye koor. Kurey bu wax Ibn Abbas Muawiya xana do doylu ci gisam bi nga def rek su mu am mu ne ko dedet hakaza amarna rasulullah ñun wa madina munu ñoo wor ak wa sam li lañ yonent bi digal muy hadith bu wer hakaza amarna rasul hadith la marfu la umira bilal marfu la medu sarahatan mu hukman li nak marfuun sarahatan la bo demone tay ci tere bu tuddu likulli qawmin hilaluhum neena wax joju ibn abbas wax ñaari wax la am ima ben ibn abbas wax ne ñom wa madina munu ñoo wor ak wa sam wa madina ñepp and ak mom ca lola kon fahmu sahaba hujjatun lolou te itam ñeme wax ni ibn abbas rek ka nekkon madina ci jamono yu mu koy wax boba tabiina yaangi fi sahaba yaanga fa di fess del ñepp and ak mom lolou ijma la hujja la ben wala nga ne ibn abbas yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax lola kon nak inma qawlul mu'minina iza du ila allah wa rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na li dal moy li am lolou jema lendema rek lañi indi nan sumu am la mais sumu du mona lolou mo waral ikrima demal ci fathul bari ndongo la ki ndongo ibn abbas tabi'i la bu reey mot wax ne li kulli baladin ru'yatuhum rew mu ne ak sen gis rew mu ne ak sen tabaski way wax na la nak aj makka mom gisam du wer mukk surul dafa amé ca makkatal mukarrama lolou moy ijma bi non nga ko ci fekk kon li am te am moy ne surutu qabulil amal dañ ko wara wer dañ ko wara wax ndax so woré té jamonom jotut sa koor du bax so woré itam jamonom passé sa koor du bax il faut nga déppalé ko li ru'yatihi non dal la amé ndaysan khaniqina mustañu gis wi wér wi yor yor umarul khattab wax len lu am solo su ngeen ko gisete yor yor na ngeen dog sen koor xamne demb la feñon mais su ngeen ko gise nak wetu 2h30 xam len ne wer wi ngon la wara genn bu len dog koor gi sudul jant dafa so waye nak deful won sumu am li ma wax demal ci ibn rusd dang ko ci fek lolu mo waral wala nga set ci akhbaru makkata lolu mo waral ki di abdul malik ibn marwan musna taxaw arafa ñaari fan yu ma tekk te elixa la dal di def tabaskem ngir masala bo xamantene guduna demal set ko ci akhbaru makkata ah mbok yi liñ bëgg wax ak yeen rek moy xana indi waat lo xamantene ñu bari dinañ ko xam légui nak xam nañ ko ñu bari waye moy Jabir ibn Abdullah dafa wax yonent bi ma and ak mom mu aji mak ba mu ñëwé dafa nganalé ray gelém kon nak anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qadima al-madina fanahara jazuran kon bepp alaji bo xamene aji nga makka be ñew kula ne nganale bidala ne ko jangal tere bu tuddu fiqul wadi ci buntu bu mujjuba ci page 605 dang ci fek yonti be ñeek ganale rey gelem jox ko fuqara yak masakin yak dekkando yak ñep sante ko yalla
xele yi dee leen wax li yàlla wax, xele yi dee leen wax di yonent bi wax. Soo jàngee téere bu tudd Nahjul Qayyim, Nahjul Qawim, ki ko taalif mooy Maulana Alhaji Mustapha Gueye di suñu sëriñ, demal seet paasu 57, nee na wal udhiyatu sunnatun, tabaski sunna la, ala kulli muslimin ci képp ku dib julit, qadirin ku ko man, ala sira qadirin ku ja accan adi attan, ala sira iha ci jënd ko, kabiran moo xam mag la, kaana la nekk aw wala sagiran wala ndaw la, zakaran moo xam góor la, aw unsa wala jigéen la, musaafiran dafa nekk kuy tukki aw muqiman wala ku dëkk. Loolu la bind ca Nahjul Qawim. Li ko waral mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ma amila aadamiyun amalan ahabba ilallahi min iraqati dami. Yonent bi ne doomu aadama defut ci bisu tabaski lu gënal yàlla mu tuur deret rendi tabaski. Doomu aadama nag ni ko sëriñ bi Alhaji Mustapha Gueye waxee noonu la, dana nekk góor, dana nekk jigéen, dana nekk ndaw, dana nekk mag. Ku ko man def ko nga gërëmloo borom bi tabaraka wa taala. Loolu daal mooy mbir mi, ba tax na kon loolu moo waral Ali ibn Abi Talib di rendi tabaski. Su rendee tabaskiam ba pare, soxnaam rendi tabaski. Mooy kan? Moo di Fatimata bintu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yow mii nga xamante ne yow yaa di Fatimata, ndem mënoo rendi, su Aline di rendi da nga ñëw teewe ko. Moom itam mu daal di teewe. Yonent bi ne ko yow Fatimata, tabaski bii nga rendi, bi Aline dogee boli bi ak ñaari siddit yu ko seq muy wada jay nii deret di génn na, mais gawa balaa moo laal suuf dem na ba ci borom bi gërëmloo ko yàlla ne baxal na la say bàkkaar yépp, amatoo bàkkaar ci kaw suuf. Mu neex nag lool ci soxna si, mu ne ko ah xanaa lii bàyyi man rek maa ko moom, xanaa lii ku koo xamante sa papa yonente la yaa ko moom. Yonent bi ne ko déedéet ñépp a ko moom, képp ku naan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rek ci nga bokk. Hadis bi seeti ko ci téere bu tudd Jam'ul Fawaid danga ko ci fekk. Kon dañu ne ajratu abi, ku am sa compte banque génne ko nga jëndi tabaski. Ku am sa natt génne ko nga jënd ci tabaski. Ndax mbir moo xamee boo ko defee amatoo bàkkaar ci kaw suuf, te yow wóor na ne am nga ay bàkkaar. Kon defal ni Fatimata doon def. En tout cas soo ne sama benn xar doy na ci kër gi waawaaw, waaye kenn ku ne rendil sa bopp, célibatir rendi ci aadama la bokk. Ma amila aadamiyun, képp kuy doomu aadama rek rendil soo ko manee. Problème bi mooy ki ko mënul di ko def. Loolu moo am. Ndax am su fekkeen amuloo ko nag bégal, ndax jàngal nga seet nga gis
Ahmad ibn Hanbal neena hadith bi ñepp koy gis c'est hadith bi mutawatir la da hadith bobu ma wax legi bi ahmad genné ki di aïshata def waxni melokanu xaru yonent bi def ko wax abu hurayra def ko wax bilal def ko wax abu rafi def ko wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daha tabaskena bi kapsaini ci ñaari kuyu xar am la hayni ñu wex aqranayni yu am bejjen saminayni te douf mawjuayni dañ len tap ba mu rendé melni mi def ne li kep ku ne ashhadu an la ilaha illallah te amo tabaski ci nga bok kon so rendi wul te amoko yow am nga tabaski rendi wat benen bi ne bi nak moy tabaski ker gi lolou mo waral ker gi lumu reey reey ben tabaski dana ci doy waye ñi nga xamantene ñoo melni kan ñoo melni fatima te bëgg yool bëgg yalla baxal leen seen bakkar ñoom itam dañuy genn seen compte bank wala genn seen nat wala lañ deñ jennon lañu dencion tabaski wallahi sédenako rahmatullahi alayha soxna sané mbeng soxna la ci alhaji mustafa gey alhaji mustafa gey de don rey momitam mu rey ndeysan non la ko don defé mako don fekke ndax ñoma yar kon dama ne kep ku la ne yow am nga tabaski sa xaliss bi def ko jende ci ko ay baye jende ko mbiru adina waye bul ko jende tabaski bi nga xamantene soko jende on tabaski nga tabaske ko yalla jegal la say bakar koku nakhna la wala yalla ne wa fadaynahu bi zibhin azimin jote nañu ismaila ci xar mu reey nan xar momu ajul ngay def xaru 1 million te am ko yalla ne reey lutax doko reeyal té buñu réyon té nak bu réy ci dég nga nan ma sha Allah té yalla diglé wuko dé yonent bi dessa dé ko téré la aqrafil islam démal ci téré bu tuddu sunan abi daoud dang ko ci fekk démal ci téré bu tuddu al muntaqa min akhbaril mustafa dang ko ci fekk xalé yi dal dafa melni daño top sharia fumu né waw ñu ni dét fumu ñu ni dét ñu né waw du ngora du jamm itam kon ku ko man na reey ko xamene amulo ko nak ben way ne ko yow yonentibi sallallahu alaihi wasallam lima wax demal ci tere bu tuddu jamul fawaid ne ko yonentibi de man beug na tabaski waye mennam xar bu jigen la am mom la itam mo yore dépassé ndax mom lañuy rat diko dundé est-ce que dama koy rendi yonentibi nu dédé dul ko rendi mune numay def mune bu wèr wi téro tabaski téruna bu lelleti wé bul dogati karaw be nga julli ji be ñew suko defé nga lelli wé yi dog karaw gi zalika tamamu udhiyatuka lolu tabaski bu mut sekk la bolek bama la defalon muy ñaar set ko simi la wax rek mu jeex mbiri mom seggal rek ay borom xam xam buñu seggé ci téré yi buñu ci gér rek joxé ay loxo waye buñu téné khilaf bi du gawa juk fi kon li moy mbir mi kuko man def ko lolul moy mbir mi amma nak sank aïsa ta wax né tabaski yonentibi sallallahu alayhi wasallam tapangé la won abu hurayra de wax né tapanga la won bilal wax né tapanga la won abu rafi sahaba yi néna tapanga lañ won yow nak nga ticit ak bat ñetti kurel ngi ni amna ñu né tapanga motut subhanallah yonentibi def lu motut lool mom ëpp na amna itam ñu ne waw
bax na sax waye kuya ku gen wa fuhulu dani afdalu min khisyanha lol lañ wax mais lolou limala ci waxal rek bul jaxlé setal li abu hanifa ta wax abu hanifa ta dafa set haqq qadrihi wa miqdarihi muhammadun ashraful arabi wal ajami dafa set dayo yonenti bi mune yonenti bi du fete gannaaw lumu def moy p ndem yonenti bi tabaskem tapangala won al khasiyu afdalu min al fahli ni lako waxe tapanga mo gen kuyum qaf ndax yonenti bi moko war te ñaarel bi moko gen ñaar yon li annahu atyabu lahman yap be gena neex amul xet li moy waxu mais ñi nga xamantene nak nenañu tapanga kuy be ko gen ñom dañu set ci physique bi abu hanifa ta dafa set ci daraja yonenti bi yo nak nan ngay def yow nga set ci physique gu sahaba yi fisigu tabaski bi benax ku ñu naan samba sow sama doomu bajjan la sama kala itam ñu ne samba sow yomi tabaske kuy yonent bi tabaske tapange ya gen yonent bi tabaski nga gem ko dañ lay nax de wallahi wa tallahi wa rabbil ka'bati muhammad lu yalla bind mo ci gen te wa taqaddamta lis salati fa sallaw moko fekke ñi gën ci nit ñi moy yonenti bañ ko fekke baytal maqdis dañ ko ne yow ya jité yow nak yow nekko nabi nekko mursal sa nek ab salisa worut ngay jema wax ne da ngay gën yonenti bi ci say jëf lolu du ay wax wax ji moy li abu hanifa ta wax tek mbollem ko am ngeur moy mo la mak waye nak gay ajratu abi dañuy lejeul gis nga abu hanifa bu waxe ci khalatam ñepp and ak mom bu ñewé wax ci yalla ak yonentam ñepp danika boycotté ko xam nga abu hamid waxon na fi ne genné khalis ci zakatul fitri mo genn ñepp and ak mom té amul won hadith fi nak and na hadith gañ anduñu ak mom fe andula hadith gañ and ak ñom xelé yi deet du ni ati ullah wa ati rasul be taxna li dal la jang be taxna kon neena la ñi li lañ wax ndax yonent bi lañu du fete gannaaw ñe le lañu wax ni kuy bi mo gën tabaski bi sarahatan bo deme ci risala dang ko ci fek yaay set fo ci and rek sama yon neeku ci jemu mula imposer fenn nak waye dal man mangi and ak abu hanifa tan yonenti kudul yonenti gen ko yonenti sax munu ko gen ndax moy imamul mursalina moy khatamul anbiya wa imamul mursalina kuñu yonni te yebal ko muhammad ay sen jit kon samba saw nan la meuno gene yonenti bi tabaski lol mom duma ko gem lolou yalla dogal nako be sotal ayatu abigaay le jël nañ xam nga risala dafa wax ni wasiratu haqqun sirat moy deug yajuzul ibadu mbollem kuy jaamu yalla dang ko jeggi waye nak bi qadri a'malihim kenn ku ne dañuy jël sa julli sa koor sa asaka sey yu bax yep ñu def ko ben moteur muy dow 1000 à l'heure kon sirat do ci am ay minute kenn ku ne biñu jëlé sa yefi sey yu yep bolé ko amuy moteur bo xamantene 200 en l'heure lay dow ak ko xamantene de ngamam danika mom comme desi wala kon fa najuna mutafawituna kon
tabaski bi lañuy boole ak julleek woor mu jéggil la siraat. Képp ku la wax ne azimu dahayaakum fa innaha fi sirati matayaakum, tabaski bi dong dong dong moo lay jéggil siraat, weddina la risaala waxoon te moo am te mooy dégg te moo wér. Jëf yépp lañuy boole. Kon loolu mooy mbir mi. Kon mbir mi tabax la. Maçon bi am na ci wàll, ministre bi am na ci wàll, kii raax am na ci wàll, kii peinture am na ci wàll, waaye nga taxaw ne kii peinture rek def bâtiment bi. Ah waaye ki def fondement bi nag lu mu def nga ne dara, loolu du wax. Kon wasiraatu haqqun yajuusuhu al'ibaadu bi qadri a'maalihim, julleek woor ak asakal lépp lañuy boole mu jéggil la siraat. Yow soxna si nga xamante nga fa séenee jéggi siraat te amul kenn koo xamante ne yàlla sàkk na ko te du ko def, yàlla moo ne wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiya. Suratu Maryam la ko wax, ku yàlla sàkk dang. Lii ma wax nag wàllu sharia la. Su la neexee ci wàllu baatin nga ne man du ma dem, leneen moo may jéggil siraat. Loo waaye loolu du sharia, man sharia lay wax gi yéen daal. Ndaxte moom la yàlla wax, moom la yent bi wax. Kon amul kenn. Kon ku nar a jéggi siraat te nga am loo tabaskee sa libateur bi rendil sa tabaski, mu jàpp na rëy nag ndax mu jàppale la ci siraat bi, moog julleek woor ak asaka. Loolu daal mooy li nga xamante ne moo ci am. Ñu góorgóorlu jàppale miskin yi, jàppale fuqara yi, ngeen bañ leen seetaan, teel leen dimbale pour ñu jox njaboot ji yére bég, ngir jëndal leen tabaski. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi, yow mi am alal génne ko jox ko miskin yi, génne lu war a tolloog 20 million nga jox ko miskin yépp ngir seen ñu am ci tabaski, yàlla fay la. Lu toll nii lañu am ci waxtu. Di leen sant di leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak Radio Sénégal International. Di leen jaajëfal yéen ñëpp di leen ndokkeel ci fan yi ñu nekk, di fañu aju màkk ak tabaski. Yiw yu bari moo ci nekk. Yal na yàlla jàmmal ñu, yal na yàlla defal ñu jàmm, yal na yàlla jàmmal suñu njiitum réew. Ñu ngi ñaanal Papa Allé ak képp ku koy jàppale, yal na yàlla jàmmal leen. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

Jeriñ ndox bi ak bu suuf bi tax nga nek nit lera yu bëcc ak ngi rétal ndam bé ko ñit sa taati boy gën nga bayyi tolu bay di boy ronga ji mer bi rek la bayyi xel ci sama town boy ligéy ba am ay rapport ak sutu bless jañ.